0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: 조이텐 50팩 한강 긴세나 스왁
1: 왜 오브카비 돌파로
0: 앙시크레토 리익 벤진 꽁바탁 사부옹 후가싱나이 스왁 컨팅 투비 갈루인 악바불라임
1: 오브사불라 오브사비사
0: 리익 벤진 꽁바탁 사부옹 후가싱나이 스왁 앙 조이텐 50팩 한강 긴세나 스왁 앙 조이텐 50팩 한강 긴세나 스왁
2: 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skalan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skalan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
1: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
1: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka ma?
5: Gahapon pa!
1: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: And discarding bisdat, ana.
15: Rexino Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
15: Rexino Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: Rexino Forte!
14: Unang ang discarding ako. Discarding wisdap na to.
15: Rexino Forte!
16: Mas paspas ba na to upat?
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Gadget lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
20: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.

Yes, alas 8:46 sa mga madin, no? Marag si Ate Jing, a shining like a city. A city is a kubang. Well, anyway, guwapo kayang best man kahapon, no? Eh? Okay, ngayon good kang

Douglas and Asad, alas 8:48 na. Salamat kaya sa inyong pagpamina. Kaya lang sa numero ng favorite yung Kiss 102. Your boss number one. Matching with tag, mga ka-kiss. Mwah!

But anyways, salamat kayo, ha? And also naman, I would like to say hi sa mga Fernando family, especially to Ate Alta Fernando. Ang buntag, ate. The Daddy B, good morning. Blessed Sunday. The Otik of the Bukhan. Love you, to Ate Alta Fernando. Good morning, the ay, ni Bungot sa ito eh. Ari Jiba, shout out ko din sa my Dimiao Bohol. And sa tanang mga taga PGBI Guardians of Dimiao. Have a blessed Sunday. Ay, ginoko ni Buhagay na sa pinanap po yung magpa-shout out. Yes, good morning, the I also, yes. Sa matagal ni Miao Bohol din sa tanong mga PGBI. And also, mayong buntag, Mom G. Shout out sa tanang Boholano and dire sa my Coast Guard Station, Dumaguete. Yes! Ang mga taga, kung ano mga taga Coast Guard. Eh, kamaminog na sila Kiss FM. I guarantee good honor, ano, di mag-all ka o bagol para way bagol ball para i-shoot that ball. Salamat kayo, ha, sa pag-pamina, of course, yes. Kaninyong tanayan, yes, labi na diya sa may mga Coast Guard na diya sa may Dumaguete. Pa-root-brush na set pwede, ha? Yeah. Ronald Guapo, ha? Parang ma-freeze ang va-va. Yes, man, siya the best part, no? Ang alamin na siya, it's chula.

0: feeling.
1: Likewise also. Salamat din kayo once again, ha, Ronald Tongkoy, no? Sa ato ang mga Coast Guard on duty. Sa may Coast Guard Station, Dumaguete. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kanunay kita siya. Thank you very much. Good morning, Nini Mariel. Hinayon, Marimon. Listening, there is Kan David Maribohok Bohol. Salamat kayo, Mariel. Yes, hinayon, Marimon. Sana mga listeners na to ni Hano? Sa may Kan David Maribohok. Yes, naman nakanakog siya, get, Mariel. Heart set a bill with the G. Langan mga taga-PGBI Guardian. Ang sibungat sa ito. Yes, yes, yes. Stuck na sa nasolid. Alas 8:57. Nagali-nagali ikalimu. Okay, just go, just go, just go. But anyway, of course, yes. Salamat, eh. Nasa ito mga namin yun na natin sa may talo to, no? Labi na sa may lawis.

Dak na sinasoy, delas on 9 nagyod ang mga kabis dak. I think, kanina na ganito kapag nga, no? So, magbiniyaay na sa punta sa kanginan. Pero di magawal mga kagalaan, kayo mo balik pa man gahapon si Ate G para sa tanay. Dagan kayong salamat once again sa inyong pagpaminaw.

dahil kun ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kigikan sa makamangyang tago na dawat na mo kinangamong gihalad kanimo. Ang bino ngabot sa taginaman sa kamot sa mga tao, mahimok kinangailim nun ng Espiritu, hanong alang ka na.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the Old Lantau, The Terrace, Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
7: Team that is for
8: magstorya tag immunity gap.
9: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
10: Immunity gap ba kung di sakto ang gikaon?
11: Immunity gap ba kung nagsakit?
12: Immunity gap na yan.
13: Help stop immunity gap.
14: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
15: Nagtabang mapuno sa kulang na vitamin C ug zinc. Tabang aron ang immunity
16: 100%
17: based on RENI with proper diet and exercise.
18: Help stop immunity gap.
19: Mag Selene Plus araw-araw.
20: Alagang Unilab yan.
21: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
23: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: na ang lan. Extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsong na pangluwas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa simsog o luwas nga pangluwas. May buhay sa makabuhay.
6: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: останусь такая.
1: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: was autobiographical, but O'Sullivan has said it was a work of fiction. So wherever you're spending this Retro Sunday, relax, reminisce, and let this classic speak to the heart. We're playing only here in your favorite Retro Sunday. With me, I'm a Sexy Sandy. Right here in the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
2: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe!
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi, niining kalibutan.
6: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naileksyon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tigawang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mata kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong agay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
11: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. 102.3 KISS FM. Retro Sunday.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Diba sa luya, jud? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
1: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life. Strong sa una,
4: strong karon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stand in your confidence. We see sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
1: Hi, how are you? Nganong wa naman kay laglaag? Hala, what happened?
2: Nasunog ito akong laong sa lain-lain produkto ang akong gigamit.
1: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
2: Skinmate Shark Oil?
1: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for nisa pimples, blackheads, and whiteheads. Skinmate Shark Oil is proven effective to whiten underarms and other body parts.
2: Sige, bye! Mupalit sa kog Skinmate Shark Oil, aron beauty!
3: Skinmate Shark Oil, now available in Bohol at ICM, Plaza Marcela, and Altura Supermarkets. Also available at BQ Mall. EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: The new Kiss FM 102.3 is 5:17 in the morning. Mga ka-Kiss, good morning sa ato mga ka-Kiss diha nga ka-tune in garon. And this is a Monday, mga ka-Kiss, is June 29, 2026. Yes, good morning sa ato mga pinalagang listeners diha nga naminaw karon worldwide nga ka-tune in sa Kiss FM. And sa tanang mga listeners nga naminaw po nato diha sa South Cebu, diha sa La Arena, Siquijor. Good morning sa ato mga Cebuano friends. To mga listeners nga naminaw karon nato diha. Good morning yung tanan. May pagpamahaw sa tanan, mga estudyante, mga teachers, mga uban pa diha, to mga drivers na ganang biyahe na karong mga orasa. Good morning yung tanan. May pagpaminaw sa tanan nga mga listeners worldwide nga nakatune in sa Kiss FM. Kiss Pandesal, mga ka-Kiss. And later on, ang atong Kiss FM weather update. O ang atong health tips gikan ni Doc Lenz sa EXL Makabuhay itong Health Hour. At ang ikaroon tatao na mga ka-Kiss, diri lang sa Kiss FM, ang iyong paboritong istasyon sa Bohol, mga ka-Kiss.
1: Kiss Pandesal! 1, 2, 3, 4!

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:24 in the morning. Mga ka-Kiss, good morning. Sa tanan mga ka-Kiss nato diha, kanaminaw ko to Jonathan Telmo and sa tanan mga taga Imap Lying In Clinic. May papaminaw niyong tanan diha. It's a Kiss Pandesal mga ka-Kiss on a Monday. Itong mga estudyante diha, itong mga workers. Sa iyo kayo ng mata diha. Good morning niyong tanan. May papaminaw diha. Salamat kayo. Sa pag-tune in sa Kiss FM. Is 5:25 mga ka-Kiss.

0: The New Kiss FM 102.3 528 in the morning. Good morning sa ato mga estudyante nato diha, ato mga teachers diha. Ay, may pagbangon ninyong tanan diha, bangon na. Ito mga kakis nato diha, namina ko rin Maria Emel Dagipayo. Good morning. Yes, ito na mga kakis nato diha, nga nakatune in sa Kiss FM. May papaminaw rin sa Monday, so kapoy kayo pag Monday, no? Ilisod kayo ibangon pag Monday, mato nila. Yes, and sa tara mga ka-Kiss na to riyak, nga ka-tune in karon. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM, Kiss Pandesal.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

The New Kiss FM 102.3548 in the morning, mga ka-kisses. Good morning sa ato mga ka-kiss diha nga naka-tune in karon. Kato mga panahuwasi diha, kato mga nangahubog kay di sa kaninang laaga gabi. 5:48 in the morning, mga ka-kiss. Nalalasing ako sa iyong ganda on Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 6:03 in the morning. Mga Kiss on a Monday. Yes, tara mga nag-TikTok diha. Yes, para ninyo rin mga Kiss. Para ganado inyong bundag diha. Ganado inyong pag andam-andam sa inyong mga pamahaw diha. Itong mga mama, itong mga papa, itong mga lola, lolo diha. Yes, itong mga tiyo o si tiya. Sige, sayo-sayo na mo diha. It's Kiss FM, Kiss Pandesal 102.3, the number one music station in Bohol.

0: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Isang mapagpalang araw Pilipinas, this is Dr. Glenn Sanico again, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. And welcome sa inyong pinakaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? What's up, Doc? Topic today, we're going to talk about the spina bifida. Paka-message po kami kung may mga other term po sa inyo nito para mapag-usapan din natin ito, paano ito na nangyayari at saan ito nanggagaling, mga kadahilanan, sintomas at sinyales, komplikasyon, treatment modalities and protocols, pati na rin ang wellness management para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon. Well, ano nga ba itong kondisyon nito? Well, ang spina bifida ay isang congenital condition. Ibig sabihin, kasama ito sa pagbuo ng isang sanggol habang nasa sinapupunan pa ng nanay. Ang pangalang spina bifida ay galing po sa Latin na ibig sabihin split spine. Kapag normal ang pagbubuntis, may tinatawag po nating neural tube na nagsisimulang mabuo sa unang tatlo o apat na linggo sa pagbubuntis. Ang neural tube ay nagmumula mismo sa utak o spinal cord at mga butong bumabalot dito. Pero kung hindi mag-close ng bumuo ang neural tube, magkakaroon po ng butas o gap ang spine at dito po pumapasok po ang spina bifida. Sa tatlong pangunahing uri po na nakikita po ng mga doktor, no? Una po dyan ang spina bifida occulta. Ito yung pinaka-mild, no? Sa x-ray lang kadalasan natutuklasan ito, may maliit na hiwa o depekto sa buto po ng spine pero hindi po lumalabas po sa spinal cord. Minsan may clue sa balat po gaya po ng maliit na dimple na kung saan ay marami po tayo nakikita po dyan, especially sa lower pelvic area, no? Sa lumbar or sacral area na parang may dimple, no? Isa yan sa mga signs or clue na makikita po natin particularly sa likurang bahagi, no? Konting buhok, no? Or birthmark sa likod, no? Kadalasan walang sintomas po ito, mga kamakabuhay, no? Ang pangalawa naman po, yung isang uri po ng meningocel. Ito naman ay medyo maseryoso. May fluid-filled sac na lumalabas sa butas po ng spine. Pero hindi po nadadamay po ang spinal cord mismo. Hindi naman lahat may nerve damage. Pero nangangailangan pa rin ng surgical repair, no? Meron din pangalawa na myelomeningocele. Ito yung pinaka-severe at pinakakilala sa lahat, no? Dito sa parehong meninges o covering ng spinal cord at mismo spinal cord at nerves ay nakakalabas ng isang bukol o sac sa likod. Dito madalas na nagsisimula ang malalang nerve damage, paralysis, bladder, at bowel problems, pati na rin ang learning difficulties, no? Ang tatlong anyo nito ay magkakaiba po ang impact, pero ang mensahe po lagi natin dito, no, ang spina bifida ay isang uri po ng kondisyon na nagsisimula pa lamang bago pa ipinanganak at may panghabang buhay na epekto depende sa severity po nito. Now, how about doc sa integrative modalities and wellness? Kaya dito po mapapasok po ang naturopathy at integrative wellness. Dahil spina bifida is lifelong. Ang focus is management, comfort, at quality of life improvement. Una po dyan ang nutrition. Mga pagkain na mayaman sa folate, no, like spinach, kangkong, malunggay, beans, lentils, no, vitamin B12 mula sa eggs, dairy, at fortified foods. Mga mayayaman also sa mga protina para sa mass strength at healing, no, herbal support naman like turmeric at ginger, mga natural anti-inflammatory na nakakatulong sa nerve pain at circulation. And of course, malunggay din also na mayaman sa vitamin A, C, E, at minerals para sa nerve repair. Makabuhay vine, traditionally known for immune boosting at anti-inflammatory support. Mangosteen rind naman na mataas sa antioxidant at santones na pinaka-powerful na protektahan ang nerve cell. And of course, don't forget to have juice therapy every day, no? Like nerve nourishing juice, like pwede nyo pong pagaluin ng malunggay leaves, pipino, green apple, at calamansi, no? Or anti-inflammatory juices naman, just like turmeric, ginger, pineapple, and carrots, no? Immunity booster naman like guava, lemon, spinach, and celery. And energy smoothie naman, pwede ka mag-shake ng banana, soy milk, chia seeds for muscle support, no? Lifestyle and rehabilitation, importante po yun. Yung regular na physical therapy para sa movement to prevent stiffness, yoga and gentle stretches, no, guided for breathing exercise, and of course, relaxation. Mind-body therapies, meditation, guided imagery para sa emotional well-being, adequate hydration, mahalaga po para sa bladder health, no. Of course, sunlight exposure, vitamin D for bone health. And of course, the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay very special formulated mula sa pinagsamang herbal ingredients na may synergetic effect. Well, paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee? Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. Pero ano yun po, mga kamakabuhay, bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna tayo ng sandali para lamang sa konting paalala po ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
2: What's up,
3: Mga Kabuhay
2: Kayde isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik at handang-handa na po tayo magpapatuloy, kaya huwag na po natin patatagalin pa ito. Ang tanong po, ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay kayang-kayang suportahan at i-prevent ang spina bifida at paano ito makakatulong sa ating kalusugan? As we mentioned a while ago po mga kamakabuhay, ang spina bifida ay isang congenital condition na may lifelong effects. May paraan para masuportahan po ang ating katawan at mapapabuti po ang quality of life. Kaya po dito po papasok po ang role ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. So madali salita po mga kamakabuhay, ang dalawang produkto na ito ay hindi man po gamot or cure para sa spina bifida, pero nagbibigay po ito ng complementary support sa ating katawan, lalong-lalo na pagdating po sa nerve function, circulation, at overall cellular health. No? From EXL Makabuhay Capsule, ang EXL Makabuhay Capsule ay potent anti-inflammatory at antioxidant herbs plus essential vitamins. Ano pong ibig sabihin nito para sa spina bifida? Ang anti-inflammatory effect sa spina bifida, ang nerves tissues ay prone sa stress at inflammation. Ang natural compounds sa capsule ay tumutulong na bawasan ang pamamaga sa nerves at tissues na pwedeng ma-relieve ang discomfort at ma-improve po ang circulation ng lower body. Pangalawa, neuroprotection at cellular repair. Mga antioxidant properties ang ingredients na tumutulong na protektaan po mismo ang nerve cell mula po sa oxidative stress na mahalaga, lalong-lalo na sa mga pasyenteng may compromised nerve functions. Pangatlo, immune and general health support. Malunggay, vitamin C at iba pang mga components na nagpapalakas po ng immune system at overall health. Kaya mas handa po ang ating katawan laban po sa infection, stress and chronic inflammation. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman ay hindi naman po ito basta-basta na ordinaryong coffee ha. Pinagsamang functional herbs at superfood na para sa nerve, energy at antioxidant support. From circulation and energy support, ang kombinasyon po ng ginseng, turmeric at arabica coffee na tumutulong na enhance ang microcirculation na mahalaga para sa nerves at muscle lower limbs. Anti-inflammatory at antioxidant synergy, itong klaseng uri po ng EXL Makabuhay Black Coffee dahil po sa kombinasyon po ng mangosteen, guava, purple kern at turmeric na nagbibigay po ng powerful antioxidant boost na protektahan po ang nerve cells at tissue integrity, muscle and tissue nourishment. No, dahil ito ay may HMB at ATP peak na isa sa pinaka-espesyal na ingredients ng EXL Makabuhay Black Coffee. Dagdag po pang spirulina na tumutulong sa muscle support at cellular energy na mahalaga para sa mobility at strength po ng pasyenteng may spinal bifida. Of course, the digestive and detoxification support from psyllium husk, agaricus mushroom, and other plant-based ingredients na tumutulong sa gut health at waste elimination na indirect pero mahalagang part po sa wellness management, lalo na sa bladder at bowel issues. Kapag pinagsama niyo po mga kamakabuhay ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay nagbibigay po talaga ng holistic support, no? Una po dyan ang nerve protection at reduces the inflammation. Pangalawa naman po, it improves the circulation and tissue nourishment. Nagdadagdag ng enerhiya at muscle support para sa mobility and of course the immune booster at antioxidant defenses, no? Sa madaling salita, kahit hindi man nila maayos ang structural defect po ng spina bifida, pero pinapalakas nito ang katawan at nerves na nagbibigay po ng better functional capacity at tumutulong sa overall wellness management. Kaya sa mga kamakabuhay po natin dyan na nagsasuffer po ng ganitong klaseng uri ng kondisyon o kaya supportive care ng mga pasyente, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay natural na katuwang sa holistic support, no? Pinapabuti po ang cellular health, nerve support at energy habang tinutulungan ang katawan na maging mas resilient at healthy po ang ating katawan. Again, bagamat hindi man po cure para sa spina bifida, pero malaki ang maitutulong nila para sa supportive wellness management. Pinapabuti po nito ang kalakasan po natin, pinapakalma po ang inflammation at pinapalakas po natin ang ating katawan laban po sa komplikasyon. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang spina bifida ay hindi simpleng kondisyon. Ito ay hamon sa katawan, emosyon at pamumuhay po ng pasyente at pamilya. Pero hindi ibig sabihin na wala na siyang pag-asa. Sa pamamagitan po ng medical management, integrative wellness at suporta po ng pamilya, maraming tao ang nakakapamuhay po ng buo at masaya kahit may spina bifida. Ang pinakamahalaga po dito, preventive care sa pamamagitan po ng folic folic acid bago at habang nagbubuntis, lifelong support sa mga apektado, holistic wellness gamit po ang mga herbal support at tamang lifestyle. At syempre, nandyan lagi po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang katuwang sa kalusugan, hindi para gamutin ang spina bifida, kundi para bigyan po ng dagdag na lakas at proteksyon ng ating katawan. Dahil sa dulo, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa pag-asa, pag-aalaga at mas magandang bukas para sa bawat pamilya. This is Dr. Glenn Sanico na alagaan po natin ang ating kalusugan araw-araw. Kumain po ng tama, mag-ehersisyo, magpahinga at huwag pong kalimutan manalangin. Kaya po stay healthy, stay grateful and stay connected to God. God bless you all at ingat po tayong lahat. Makabuhay day para sa atin.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Kiss, Pandesal.

0: The new KISS FM 102.3 is 6:28 in the morning, mga ka-KISS. At today, great na itong mga ka-KISS diyan. Nabinaw ko rin, Maria, Abel Dagipayo, Erwin Sage, and Mamnita Valderosa, Wilfredo Alferes. Salamat guys, pagpaminaw. Diri sa may Igos Vet Clinic. Nga nabinaw ko rin diyan, SG Alferes. Salamat kaayo. And also to Doris Caloyong, salamat sa pagpamina to Randy Santisas. Good morning. And sa tanang mga, yes, sa tanang mga Luayon Ihera nga nag-working there sa may ICM from Doris Caloyong. Salamat kayo. And also good morning to Phil Borja and to Salamanca Nita. Good morning from Blindable Pace 1, Tagbilaran City. And shout out ni Jesniel Bulasa. Nga namahaw karon and sa tanang mga kakis na to dia, Lords Saranilo, and good morning and happy, yes, happy 56 years old birthday to Ninet Kaunsag nga nag-celebrate to iyang mama nga nag-celebrate siyang birthday today and gikan ni Ninet Sapong. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga kakis na to dia nga nakachune in sa KISS FM sa tanang mga naka Facebook Live karo mga orasa, mga ka-KISS. Yes, salamat yung tanan. Good morning, and it's a Monday. Yes, pag Monday gani, luya-luya ako no. Kapoy kayo ibangon pag Monday, pag Friday, abtik na. Muna, ingana mo gina. Yes, we'll be right back mga ka-KISS after the short break. Stay tuned on KISS FM, KISS Pandesal.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.

0: kumusta naman ka? Uy, naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, delicate mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: News Overseas. Iran said that it was determined to defend its national sovereignty following new U.S. airstrikes on several monitoring and surveillance facilities on the country's southern coast. According to the Iranian Foreign Ministry, strongly condemned the attack by what it called as the U.S. Terrorist Army, and insisted that it would continue to defend its territory against any aggression. While Iran Foreign Ministry also warned that any challenge to Iran's control of the Strait of Hormuz would lead to further tensions, especially in ongoing peace negotiations. Alas 7:02, pinakalidis sa itong lakas panahon, gikan ni Leonard Samaras Pagasa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tagi monitor nga dautang panahon or low pressure area nga naa sa east of Surigao City, Surigao del Norte. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabanak ni basis tanang available nga mga data, ana kini may mutang sa 495 km east of Surigao City, Surigao del Norte, o ana kini sa coordinate nga 10.0 degrees north, 130.0 degrees east. Samtang kini mong la low pressure area, medyo mang ang chance nga mahimong usa ka bagyo. Sa pagkakaroon, wala natuwad ang mahimong posibleng kini nga mahimong usa ka bagyo sa sunod sa mga adlaw. Samtang kini mong low pressure area, expected kini nga mo traverse sugod karong adlaw, hantod na karong Miyerkules diha sa may Eastern Visayas or Visayas area, then Bicol region. Then samtang kini mong low pressure area, padayon nato ning i-monitor tungod kay nagpadao kini sa Kabisayan o posible usap kini nga doon na kini mga epekto nga mga pagunuan diri sa tibok Kabisayan o lakip na diri sa to sa probinsya sa Bohol. Santaw ang sistema usap nga nagpasulabi karong mga panahona kaning gitawag na to og southeast monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sa western section sa southern Luzon. Dinhi sa tong dapit ang sukot sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang ang ato ang adlaw misidlak sa may alas 5, ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6 city sa hapon. Dinila lang kotok, kini nagikan sa Dewey City Pagasa, Albuquerque, Burada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: 7:03 is our time on KSFM, and show goes the Breakfast News brought to you by Holy Name University.

0: Leadership Event Coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras, hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
4: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Oras, DYRD Worldwide, alas 7:10.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan. Sa DYRD. Itanyaya. Sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Gininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ito ang DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O kini sigli or kolyo ang friend mo forever.
0: Ang mga tod sa mga balita karon sa ato mga uluhan. Gipaklaro ni kanhi Cabinet Secretary Juni Vasco nga dili siya modagan og balik sa pagka-gobernador so kuha kini sa ni pagkatapos diha sa social media og naga-endorso kaniya sa paglansad pagka-gobernador samtang usa ka abogado iyang gipikhan tungod sa pagpanaw.
2: Coronation Night sa Mutya sa Tagbilaran, andam na ugmang adlawa sa Bohol Wisdom School Gym.
0: May appeal ang mga bulanon sa White Ribbon March sa kanika panawagan sa kamatuuran pagka may tulubagon sa gobyerno tungod kanis grabe korupsyon karon sa atong nasod.
2: Sa ato mga police report, tungod lang sa selos, gihiwa-hiwa ang naong sa usa ka magtutudlo sa iyang kapuyo dito sa lungsod sa Inabanga. Suspek ingong naungo sa Shabu.
0: 14 anyos, kanhi tinunan kini sa high school na sikop sa Bypass Operation, Barangay East, Poblasyon Albor, kagahapon sa buntag.
2: Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human nalumos samtang namana og isda dito sa Barangay Larapan hagna niatong Sabado.
0: Andam na ang syudad sa Tagbilaran sa usa ka tuig na sab sa pag-celebrar sa ika-60 ka-tuig nga anibersaryo pagka-syudad din ilusad karong nga anong Miyerkules diha sa City Friendship Park, panguluhan ni Mayor Jenya.
2: Susihon sa National Irrigation Administration o sa sangguniang panalawigan ang pagaguba sa pipila ka bahin sa kanal sa bago pang isubhan nga mabini Kapayas Irrigation.
0: Malampuson ang uli concert ni Joseph Gara kauban usab ang ubang bulano mga entertainers diha sa Bohol Cultural Center samtang ilusad karong simanaha. Ang bulanong songwriter Dan Lagroma iyang album ubos kini sa ABS-CBN and Music.
2: Sa balitang regional, gidili ni Mayor Gungun Gika ang cellphone sud sa mga eskwelahan dito sa lungsod sa Dumanhog, Sugbo. Balita sa tunaso, nakatakda nga mubisita si Presidente Bongbong Marcos dito sa Canada, gikan sa July 1 hangtod sa July 4, aron palig-onon ang kooperasyon sa depensa, negosyo, seguridad ug enerhiya sa Pilipinas ug Canada.
0: Kung sa gawas sa naso ng Iran, may nagapasidaan batok sa bag-unasab nga U.S. airstrike.
2: Sa paugnat sa kusog sa nata sa football, mihimo og kasaysayan sa nata sa football si Lionel Messi isip labing unang magduduwa nga nakapunto sa pito kasunod-sunod nga sangka sa World Cup. Sa balitang artista, miapila og tabang ang aktor nga si Jericho Rosales sa publiko nga tabangan sila sa pagpangita siyang nawagta nga igsoon nga si Jeremiah Rosales.
0: Mao kadto mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong rapit, gipaklaro ni kanhi Cabinet Secretary Juni Vasco nga dili na siya mudagan o balik pag-gobernador. Sukuhay kini sa nipakatap diha sa social media nag-endorso kaniya sa pag-lansad pagbalik pag-gobernador samtang usa ka-abogado ihasam kinigipikhan tungod kini sa pagpanaot. At paminaw si Alagad, Earn Pahayahay.
1: Klarong gihimakak ni kanhi Cabinet Secretary Leoncio John Tuloy Ibasco Jr. nga wala siya plano o paghandom nga mudagan isip gobernador sa probinsya sa Bohol. Sa iyang opisyal nga pamahayag nga gipatik sa social media, giingon ni Ibasco nga igo na ang taas niyang panahon sa serbisyo publiko o nagtuo siya nga ang pagpangu sa probinsya angay nang ihatag sa mga batanong bulanon nga doon ay maayong track record sa serbisyo, integridad o tinuoray nga pag-alagad sa katawhan, ilabi na sa mga kabus. Matod ni Ibasco, bisan wala na siya magpuyo permi sa Bohol, nalipay siya nga doon ay mga bulanon nga nagpadayon sa pagsalig sa iyang kapasidad de isip leader. Nagpasalamat usab siya sa suporta o pagsalig sa iyang nadawat. Apan wala usab niya gitago ang iyang kasuko ngadto sa usa ka abogado nga iyang gitumbok sa iyang pamahayag isip usa ka nagbatikos kaniya sa social media. Wala man niya gihis butan ang ngalan sa maong abogado apan direkta siyang ni padayag nga nasayop ang mga nagpakailap og negatibong komento bato kaniya. Matod ni Ibasco, wala siya kasabot nganong adunay mga tao nga nagpapadayon sa papangadaot kaniya bisan wala man siya magpamahayag nga mudagan sa eleksyon. Iya usab gisaway ang giingong bayarang media nga anaa sa luyo sa maong pag-atake. Sa pagkakaron wala pa iklarong kompirmasyon kung kinsa gyud ang abogado nga gipasabot ni Ibasco siyang mensahe samtang nakainit sa ang mga istoryas politikas Bohol bisan layo pa ang 2028 election. Ang pamahayag ni Ibasco mamahimong mapahunong sa mga spekulasyon kabahin sa iyang posibleng pagbalik sa aktibong politika. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Delia Chua da sa talo to, Ma'am Zen Uy. Gemma de las Eras, good morning. Coronation night sa Mutya sa Tagbilaran. Andam na ugmang adlawa sa Bohol Wisdom School Gym. Atong paminaw ng report de Zera Arcayena.
3: Himuon na ugma ang Coronation Night sa Mutya sa Tagbilaran 2026 alas 8 sa gabi sa Bohol Wisdom Gymnasium. Isip usa sa mga highlights sa Saulog Tagbilaran 2026. 15 ka mga kandidata gikan sa 15 ka mga barangay sa syudad ang magtigi para sa Mutya sa Tagbilaran karong tuiga. Kini mao sila si Larsin Grace Jensen Cogon, Shoshana Lafleur Cabawan, Jaya Marie Dupalco Poblacion 1, Shian Angelica Bahaw Poblacion 2, Maureen Makalam Poblacion 3, Irish Madayag Taloto, Ella Dano San Isidro, Gracel Gwen Uli Tip-Tip, Ana May Amba Ubuhan, Kathleen Faith Sayason Buoy, Zia Angela Modilia Bool, Nika Isabel Bagsak Dao, Chana Shanaid Sadler Dampas, Angel Lorian Pearson Mansasa o Candy Rose Anderson Manga. Ang maong beauty pageant magpasundayag sa katahom, kaalam o advokasya sa mga kandidata nga nagrepresentar sa 15 ka mga barangay sa syudad. Sila ABS-CBN Premier Host Robbie Domingo o Miss Philippines Echo International 2026 Dr. Gabby Carballo ang mga hosts sa Mutya sa Tagbilaran. Maghatag-usab o kalingawan ang G-Force, Vanguardians o ang singing duo nga sila Mariel Montaliano o JM De La Serna. Si Mayor Jane Yap, Chairwoman sa Mutya sa Tagbilaran 2026, nag-auhag sa mga Tagbilaranon sa pagsuporta sa maong kalihukan. Matod niya, ang Mutya sa Tagbilaran dili lamang kompetisyon sa katahom, kundili usa-usab ka selebrasyon sa talento, liderato o potensyal sa mga kabatanunan sa Dakbayan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May nga buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube. Sama ni Julius Doy. Managit may butag naman diha. Si Andres Baluran o si Elma Yamson. Sa mga doon ay Smart TV, ay kalimot sa pag-like ang DYRD Kasaligan. Diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. May apel ang mga Bulanon sa White Ribbon March o sa kanika panawagan sa kamatuoran pagka may tulubagon sa gobyerno tungkol kinis grabing korupsyon sa atong nasod karon. At paminaon, si Alagad Ray Tutas.
4: May apel ang mga Bulanon kagapong adlaw sa White Ribbon March o sa kadako walay ginapigan nga bisan unsang partido politikal, kandidato o interfaith rally nga nanawagan alang sa pagpanubag sa gobyerno, mga reforma sa eleksyon o pagtapos sa korupsyon o mga dinastiya sa politika. Giorganisar sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability nga gisuportahan sa mga religious group, civil society organizations, lakip ang CBCP, kon Catholic Bishops Conference of the Philippines, nanawagan ang grupo alang sa kamaturan, di nilang gipangayo ang patas ng investigasyon sa mga isyo sama sa mga anomalya sa flood control project. Si Attorney Antonio Amora Jr., co-convenor sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability, miingon nga mukabat sa 700 billion pesos ngadto sa 1.2 trillion pesos ang mawala nga pundo sa gobyerno matag tuig tungod sa korupsyon.
5: Doon na sila itulubagon kung mauhon. Kay ihatagan man sila og pagsalig sa publiko, mao nga ang publiko mahimo nga pangapangayo nila og tubag kung iunsa nila pagtuman ang ilang mga obligasyon, ang ilang mga katungdanan. Muna nga mao kanay batakan kita nga rason ngano nga dunay gitawag nato og public accountability sa atong mga officials sa gobyerno. Labi na karong panahon na General Ed o sa mga naminaw ka nato, dako kayo kini og kahulugan o kalambigitan ka nato. Kaya nga no, ang atong nasod, gibana-bana nga maot-ot og sa i-estimate nga 700 billion hangtod 1.2 trillion nga pundo sa gobyerno matagtuig tungod sa korupsyon.
4: Sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, gipasabot ni Attorney Amora nga usa kini kakaygayunan nga malibyuhan ang ngalan og reputasyon sa Vice Presidente gikan sa mga allegation. Dugang paniya ang vote buying nga mao hinungdan sa korupsyon ang himong rason sa mga politiko sa pagpamawi sa nagasto o pagpaburot sa bulsa. Giklaro niya nga wala sila ginapigan nga politiko o partido politikal kundili ang tanang nakaimo sa korupsyon kinahanglang manubag. Gawa sa panawagan sa pagpanubag sa gobyerno, gipanawagan usab nila ang pagigbatok sa korupsyon o pagsaway sa political dynasty. Diin, gisuportahan ang mga balaod o report nga maghatag o mas limpyong sistema sa kagamanan.
6: Ang mga atong gi-elect nga atong mga leaders o mga officials should be accountable for manubag or be transparent to the people how they run the government and how they spend the public funds. No? So, takto ka na nga pamaagi po ng naapuna sa Article 11 kaning proseso sa impeachment, particularly sa mga impeachable officers, ang president, vice president o members of the Constitutional Commission and the Supreme Court. No? So, again, dili ka na pag-abot nga guilty na si Vice President, but di na ito masuta kung nabay-basihan ang mga reklamo na gisangat against niya. And in fact, very stringent ang Constitution na ito, Ana, although...
4: Si Attorney Julius Gregory Delgado, immediate past president sa Integrated Bar of the Philippines Board Charter, kinsa nakigbatong usab anang sa mayong panggobyerno, niawhag sa tanan nga magpakabana aron mapatigbabaw ang kabaturan. Subay usab nini, gipadayag ni Cebu Archbishop Alberto Abituy, nga ang usa ka nasod dili lang maguba tungod sa kawadon, kundili maguba kini kung mawad-a na o konsensya ang katawhan. Ang Bulanong Arsobispo miingon nga ang Archdiocese sa Sugbo niduyog sa tibuok nasod sa malinawon og walay ginapigang partido nga lihok alang sa kabaturan, hustisya og tulubagon sa panggobyerno. Matod ni Uy, ang korupsyon nagsugo sa matag-igayon nga pilion sa tao ang iyang kaugalingon kaysa iyang isigkatao ang kwarta kaysa integridad o ang gahom kaysa serbisyo. Gidugang sa arsobispo nga dili lamang kutob sa Hunyo 28 ang mga panawagan kundili ipadayon ang pagpangita sa kamaturan, pagsalikway sa sayop ng impormasyon, pagsupak sa korupsyon o pagpanubag sa kaugalingon o mga lider sa katilingban. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Marlin Castino, nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Dudong Jetro Manilios, nagtanaw pod. Marco Antonio Makiling, nagtanaw, gikan sa France. BT Matiga Humawin, nagtanaw pod ka nato. Patrick Fisara, nagtanaw. Fe Mongkada Malimot. Luciano Araneta is watching. Og Maria Fe Mayuno. Sa atong mga police report, tungod lang sa selos, gihiwa-hiwa ang naong sa usa ka magtutudlo sa iyang kapuyo dito sa lungsod sa Inabanga. Suspek giingong naungo sa Shabo. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
7: Dali og daghan sa Galeris Medical Center ang usa ka maestra sa Biker o maginigiwa-hiwa iyang naong sa iyang kalipin dito sa lungsod sa Inabanga. Ang biktima ng maestra kailang si Avelia Afare, 45 anos, nga lumating na barangay Undol sa lungsod sa Inabanga. Sa tungan sa iran, atong adlaw nga Sabado sa mga stress imidya sa iyo nga kabuntagon nga kini nga biktima dito kini sulod sa ilaha nga gipuyan nato kini kauban usab sa duhan niya ka mga bata. Apan wa lang nga dama nga mikalit kini ugsod ang iyang kalibin nga gipaila nga si Rico Cordillo nga matupahubog kay nagbit-bit og kutsilyo. Ug sa tuwa mapaginabi ang iksuon ani nga biktima nga si Rosalio Apare.
8: Barangay Treasurer, bisag kinsa lagi matupol hasta ang amahan nga ni. Ang amahan patunta lima.
7: Kanaw pulos wa liog.
8: Na pus liog na pil. Murag abis man ani kutsilyo.
7: Ah, kutsilyo mo gigamit?
8: Oo. Natugro ni gitigbas di anak din na kutsilyo si nga natug. Ugirong ka pag gianak ang liog. Murag ikan di anak, murag di anak rani yung badis di murag di.
7: Disbadis yan lang naman?
8: Oo, murag ikan bilis niya ba?
7: Para ganun?
8: Nagsilos lagi siya.
7: Para hindi maipoy, maipoy?
8: Oo, maunin, murag maoy ang pagpoo. Kaya nagnabog ko man, gubuni ang naong ba? Para ay natin mo na pa, may maibo. Ano? Silos mo, yung nag-away man sila sa adlawan pa.
7: Ah, nag-away, nag-away.
8: Kaya nagsilos kung buong kay Pusiya, murag lagi yung nakasuyo.
7: Ito nga buntag ito, gisusi ka na si Avelia Apare. Nakangkong ka nagrabing samad, diha siyang duha niya ka mga aping o kada usap kilit sa iya nga liog o nanausap ko niya sa luwas nga kaimtang. Nakatusap nga kiparuap ang atuang bahan sa itong kapulisan diha sa lungsod sa Inabanga nga si Police Sub Sergeant Mark Anthony Cagata.
9: Ipapalap siya, nadagpan na ito si Rico Cordillo, sir.
10: Oh, sir, nadagpan na.
9: Ah, very good.
10: Oh, gabi, sir. Gabi ito nadagpan na, sir. Di aposo at proso, sir. Tapos ipayal na umba, sir.
9: Ah, okay, very good. Di saan nadagpan si Rico?
10: Pili na po, Inabanga na po, sir.
9: Sa naigo ni sa hot pursuit?
10: Oo, naigo sa hot pursuit, sir. Kuan labs, nagpuan ba? Itago mo ulit yan, sagotago ba?
9: Ah, di sa dapat.
10: Daro na, dire. Dire, dire, wawalayo, dire na po kayo na bangga.
9: Sila ang balay?
10: Bili, sir. Bili silang balay. Mula mo lang balay silang balay. May tech-shelter na sa barangay Loyo, sir.
7: Parang dire sa mutagan sa Galiaris Medical Center. Kansalito, sa kutsuris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning sa mga nag-view diha sa YouTube. Si Dodong Maguyop diha sa Staten Island, New York. Dong, may buntag. May gabi eh. Si Maki Chongson diha sa Lungsod sa Lubok. Si Alan Dumpasab diha sa Lungsod sa Lubok. May nga buntag. 14 anyos nga kanhi tinunan kinis high school na sikop sa bypass operation barangay East Poblacion Albor kagahapon sa buntag. Atong paminaw si Alagad Willie Maestrados. Kompleto detalye.
11: 14 anyos nga kanhi nagtungha sa high school ang nasikop sa bypass operation nga gipaigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang ikatapan na gidad kini sa 14 anyos nga lumad nga molopyo sa barangay Punong sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga nagpaigayon sa anti-illegal drug operation dito sa West Poblacion na tunugan nini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ilin Pandoy Anonyebo, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga lulan kini sa usa ka motorsiklo nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Eric Barquez ug Barangay Kagawad Junel Paran sa Barangay West Poblacion ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini ug usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon, laing tulo ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 4.14 ka gramo gana sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 28,152 ka pesos. Nasairan nga 14 anyos ang mao nga gikatahapan, hinungdan nga gitugan kini direkta sa DSWD sa lungsod sa Albor. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, sa Tuginis Maing Tinguha sa Island City Mall.

0: Governor Pambarikwatro ang padayon nga pag-uswag sa Sugbo ug Bohol nga nagdani sa interes sa mga lokal ug langyaw ng mga mamumuhunan. Ang kalihukan usab nagsilbi nga second quarter RDC full council meeting din gisgutan ang daghang kalampusan sa probinsya sa Bohol isip kabahin sa kontribusyon sa Sitata o Regional Development Plan sa Central Visayas. Matud pa ni Barikwatro nga ang Sugbohol nagrepresentar sa iniusang paningkamo sa duha ka mga probinsya aron mapalig-on ang ekonomiya ug mapadayon ang malungtarong kalambuan.
1: Duha ka drug pusher na sikop kanis by bus na operasyon sa lungsod sa Hagna at paminaon si Alagad Cell Remolador.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, itong paminas Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Maayong buntag, ano yung akining pinakauling kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Doon na tagi monitor nga daw tang panahon or low pressure area nga naa sa east of Surigao City, Surigao del Norte. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanak ni basis tanang available nga mga data ana kini may mutang sa 495 km east of Surigao City, Surigao del Norte o ana kini sa coordinate nga 10.0 degrees north 130.0 degrees east. Samtang kini mao nga low pressure area, medyo ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Sa pagkakaroon, wala na tuwad ang mahimong posible kini nga mahimong usa ka bagyo sa sunod sa mga adlaw. Samtang kini mao nga low pressure area, expected kini nga mo traverse sugod karong adlaw hantod na karong Miyerkules diha sa may Eastern Visayas or Visayas area, then Bicol region. Then, samtang kinimong low pressure area, padayon nato ng imonitor tungod kay nagpadao kini sa Kabisayan o posible usap kini nga doon na kini mga epekto nga mga pag-unuan diri sa tibok Kabisayan o lakip na diri sa ato sa probinsya sa Bohol. Santaw ang sistema usap nga nagpasulabi karong mga panahon kaning gitawag na to og southeast monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sa western section sa southern Luzon. Samtang nga to ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Dakbayan sa Tagbilaran og ingon man usab ditong napita sa may Bicol region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque ug Romblon. Ining mga lugaraha karong adlaw makasinati og managuman nga kalangitan og dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpulupakilat gumikan sa LPA or low pressure area. Samtang ang ubang bahin sa Mimaropa makasinati usab og managuman nga kalangitan og dunay katag mga pag-ulan, mga pagpulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ulakip na usab ang ubang bahin sa nasod makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managuman nga kalangitan. Huwag inubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa gitawang itong mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o pengo na ganto sa aming kasagpan, nga maway mo pasalabi sa tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o gingon mo sa ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao, o samtang karagatan ining mga lugaraha, malinawon og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon nga to sa kasagpan may nga may mo pasalabi sa western section sa Luzon sa og samtang laing direction sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa habagatang silangan nga may mo pasalabi sa ubang bahin sa Luzon ug laing mahinay ug ngadto sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mopsalabi ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang nga ato ang adlaw misidlak sa may alas 5 ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Dinila lang kotok kini nagikan sa DUST Pag-asa Albuquerque Buhurada Station. Yun ado Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Yun ang batin DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mighty Hoa Silent City Mall. Tingin dugang balita. Dinis DYRD Radyo Skatawhan. Salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 4 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Downy. Down the Rock. The Rub. Bango-bango.
1: Dugan na gawin ang balita sa mga bahin sa atong nasod. Ipadali ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagduso sa Balaudon Senate Bill 2066. Tungod kini sa nahitabong pagpamusil dito sa Tacloban City. Ginagdugan balita ni Mabate Humani.
4: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
6: Arita, sa itong dugang mga greetings, good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Boboy Inking, nagtanaw gikan sa Kogon, Lito Umbay, nagtanaw gikan sa Cantumimbo, Balilihan. Doki po, nagtanaw pod. Jason Carias Pagika, nagtanaw ka na ito, Karnon. Adnil Ritrak is watching, Doris Kaluyong, Ems Rikina. Ugasab, good morning po ni Ninch Jewel. May butang usab ni Sir Sammy Milo diyan sa lungsod sa Albor o Ma'am Angga Milo o yung pamilya nga naminaw karon. Paulita Bantol, Julio Bantol, Arnel Tumakay sa Porok 5, Tutulan Dawis, Mr. and Mrs. Eugene Antigua, good morning. Si Zinaida Malati, Emma Ongko, good morning. Erlinda Pasco, Arlene Ilianga, Cora de la Peña, maing buntag. Usab, good morning ni Sir Rudy, Carlos Maliksi, Debbie Calabria, Vivian Reyes, Joy Octura, good morning. Wayne Octura, si Kit Lanoy, Jesse Arindain, Celine Balatero, Ranara Galve, good morning. O si Luz Panya, maing buntag.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas sa ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motorlights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, o truck sa kubos. Nga presyo, BGY Enterprises, dalang Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Giyatubang ni Vice President Sara Duterte ang trial tungkol kinis mga issues sa kaingo nga sayop nga paggamit sa confidential funds sa gobyerno o tinaguang bahandi. Giaprobahan usab sa kamera ang mga artikulo sa impeachment niya itong Mayo 11 o opisyal nga nagtigom ang Senado isip usa ka impeachment court niya itong Mayo 18 mismo nga trial gigatak na magasugod karong Hulyo 6. Nga ni kung gamiton sa prosecution o defense ang tanan nila nga gipangayo nga oras mahimo nga malungtad kini o 92 ka adlaw among trial labing taas kana sa kasaysayan sa Pilipinas nga gusto sa mga senador nga pamuban ang listahan sa mga testigo aron di maapektuhan ang umabot usab nga debate sa national nga budget.
2: Nakatakda nga mubisita si Presidente Bongbong Marcos Jr. dito sa Canada gikan July 1 hangtod sa July 4 aron palig-onon ang kooperasyon sa depensa, negosyo, seguridad ug enerhiya sa Pilipinas ug Canada. Magkikita si Marcos ni Canadian Prime Minister Mark Carney aron tukion ang pagpalapad sa pang-ekonomiya ug uban pang mahinungdanong programa. Makikita usab si Presidente Marcos sa mga negosyante o mga mamumuhunan dito sa Canada aron daghang kahigayunan sa nata sa negosyo ang Pilipinas. Kini ang unang opisyal nga pagbisita sa usa ka presidente sa Pilipinas dito sa Canada sud sa kapin usa na kadekada.
1: Maimbun